0: kuandika andika. I don't think Ruto wa kuandika message. This is Itumbi. Hii handwriting sini Itumbi. Eh? Itumbi. Itumbi. Makala. Makala. Itumbi wasi ni mwanabari. Mbona unaudhika journalist. Journalist ba. Bara ya uman. Okolo kitha makadheti. Oteke ntutu. Yani. Inyumbe ntento. Era emiliki. Ni Standard Media Group. TV return documentary. Ikiona na siyo president. Alikuwa ame promise wa Kenya. Specifically Amiru. Abera toka. Branch. Dharaka nithi. Kana branch ya nithi. Nithi branch. Abera toka. Na kuena 1.7 billion. Ite ngino ntopo mbreji yu. But kindigeno ya yawa kuena 7 billion. So, tuwa jiri kuhura ni atre. Ifiga asiri kusiesi ya umani 1.7 kai 7 billion. Ningi buko lo mapa wangiri imbia na buwetete kuhira Kenya. Na ntopoka akorongo waluwa rena royo. Inya uke uke arazi yu matura enda kuhono orongo. Mtu wangu. Lekana hapa uwe arongo wa. Achana na wawo. Acha tu deal na sisi kwa sisi. Ibu kukariyo mtu wangu eh. Ikedi mwe ku. Inya star 671 hash. Dai tu kukariya. Ni data 6. Ntiko nde tarere kuluka tu ta dhana ni mbesa. Na sana sana tenda tu dhana ni capital. Capital. Okay. Ndenda. Tu dhana ni capital. Kiri para bati. Dada tuta nani kapite. Kiri para pa kuenda kapite. Wewe dhu inambesa ta Mombasa. Nenda Mombasa. Ukashireke. Wewe uti inambesa wengu kuenda kuhari ya uwe.
1: Wewe ambao pesa yako. Haijafika kiwango. Nondo ngako thomera listi.
0: Listi ya mbese. Ila wewe dhero ina chukenda wito muitongare ni mbiya na. Wodo anasimbia na kenda wito ura ngani mwitonga ah nimbia no bati kwito ina zia account ni how much
2: oh
0: nitakwambia leo next hour ngakuira beza ilo bati kwito ina si kenda wito mwitonga lakini in the meantime you can get easy ya marupurupu ya hapa na pale ya yangu kubania kwa njeri dhai nkwenda anto ngiri barabaka inya star 671 asto batumere ngiri 2525 Sio bere ibo ya nata la inda ya nabutumira box number 4 na box number 6. Iyere yu sisi na mbesa. Box number 4 na box number 6. Ina star 671 ash. Star 671 ash. Box number 4 na box number 6. Weka hapo. Inso kere tena marietwa.